ana onse akula sukulu aphunzira songo ine munthu wa bambo ndakwanisa kuwalera ngakhale ndili ndekha inewo zosowa zawo nzonse ndimawachitira ndipo sakulira songo ndapirira ndipo ndipirirabe kusamalira.